0: Bueno, vamos.
1: Ba, kami pagu ko ma pahid pag nakano ang kumadin na ano kaya na kami kasi ano ta daw minggu sinong patu na pa hindi ikaw sa tinga pa ngon daw gila tuwa. Kumana gede so kaya may tapinay ko da isyaka ko da nampo na

0: Amoy ko dito, pwede daw sa kuhit, dahil pwede siyang puro masakit. Amoy, mangkaan ko ito ba't ay naman saan siya na do. Hihidas ka na, kapos ka na talukta na, okay. Maliaka do, Rizli. Diyan ako do, mapimo na maliaka din nga. Makausok yung hay do, punta mga nga, kasi nakahabong si Kong Divine, no. No, dyan, makinungaw sa daw ka, matanom. Taha, buso ni Maliaka. Ano ba ng Maliaka, Dolly? Sa kapipasyan sa daw Minggo, ang mansansyo na daw, hidas ako no. Ang kumanig, dilus yun, sugod eh. Hidas ako na, wala na tumay mo, hansansyo na daw, pati ang buso. Pikaw ang anto ko, pikaw ang anto ko na, matutokoro. O, paimizaw. Inagikawan kawan ko doon, yung kapungkituaw dito, aw ko hivan. Tumay mo na dado o suaw. Ay, so nakavan na kampung yosu yosu, no, toy, kot sinuaw. siya na tanawin ko ang pibabasaan na yosu kiyo. Kumanag edit, registrar ya edit, nga to nakisa, pahitasan na tinanok kiyo, no, day no. So, biyami itanako doon, ang saan sila nga ba hihidas ko no pamiin natin JJ Ben kapi ko siya na tanaw kamatan do apo na kalamba apo no katawit eh kakal po na tanaw kamatan ko
1: kakal to ko tanda ko dibuhan ko no kakal tanda ko
0: ay kot may dibuhan ko tu nga kiva po kadang kadang
1: kiva di kiva ba katawadan
0: may gano po kumanagi de Diyos usawi api pakagya de no
1: katawadan
0: Yosan
1: kamatan. Ba. Nandadi ho no. Oniti. Kituaw di Osuaw, kampung Kituaw di Osuaw om ingko onung sugud. Sugud di Ohud dati. Atata. Ay kami musian kama di sanga di kampung Kituaw om kampung sugud. Megara ti Richard Binginos manan kampung Tinduzon sugud. Kopi musian do usubab dataraw Minggu. Gumasabit na ba ni tambahot ang makikinangaw na ko sa imbahan mo Skarazan kadi Richard Pinginos diti na naikot binasi pasondo sumusut iabasa ako diti in WhatsApp diti i John tati mantan kampung Langkawit papar mamason kuma di Elisa Lilim Verita Mandag Julita Judith Stella Martin Angelin Marcelinus Maria Samuel Lucia Bibi Nancy Tating Johnis Majari Anthony Sipano Frankie Tan Johnny Lajuman Robert Obot Mudi Gili Paganakan Manjawa Bohia Wandakan Om Tobin na po nga Paganakan Kusondi yung pason ko tabihan ta daw Minggo Om Tabi Pibasan yung pa balakat namin na mangon Om Tatamis na ko na dada tikit ta daw kadi John Tati Om pason man tadi Ren Kuding King ito tayo Xavier mantad tawaw mamason matabian tanaw minggu kumada sudah toin sanan kadi Ren Kudiking teka Xavier Dennis Nicholas yang shalom kopi bosian tapi tanaw minggu kumasa bibi tambahu tebenai ikingan egi somzet tapi bebasan naikot binasya muswa temui mua kadi Dennis yang Omi Florence by John kopi bosian dong muswa tanaw minggu kadi Florence City Kumasabi mo kikinungaw na ko sa imbahan boss Karazan, lead sa Bad VFM, naikot binasya mo suaw, tumay mo. Manuzo mo si Pason nga vi, iminamason di Minggu na katahib, o miyaga na ko zo, di Freta Kinajil, Helen Yong, Dennis Yang, Elis Lim, Marius Marudim, Doris Asing, Joseph Watilu, Lucy Doyo, Clarence Wong, Om Savo, Glynis Sipojol, Om Jennifer M. Koysun, Om Aung nag-ihivan, i-aka-aka ako, Om i-DJ Dabayno ka. Katakwadan! Kopi posian na tanaw minggu Hansana Vasi Om Hidas Tamay mom Tabi Pipabasan Kumada sa ngobian Kadi Florence Boy Joel Diti Ba om tapinay ko ngabi Kano kinungot ako Hozo Ipong kapon dia zu Kumadi Nungkapan ngabi dia zu Hansan pengen ko ngabi I nungkapan tu Vasi ngabi Hozo Diti Hozo di James Kunus Om lagi di Rita Zomon Om Hosodi James Kunus iti ipunganan dot namot lo paimpasi ka.

0: Su auto maima.
1: Dari kamalanan o kamantulian science technology o inovasi Sabah menuidong do hong pagsat
2: antur konsol kumaygan pogon yung panahon gisom do tanaw bayno
3: kinongo ahal ngabi babayno tanaw diti
4: om tanudo o kapoyhan kababago insuang om habus pogon
3: tanudagay doin abal kinoyzonon kotaw huzan kadazan tikid tanaw
5: i-point tunod im RTM Nopo.
6: Apal Tony Bo Tadao Bino.

di koniyab nagunop himonga pod taon kinantakan kapal na tuid simbulan e pinapaundun kiniopon Vazon Montili kumaiso sabah Tunford Stevens om pipyo buuan. Matokan naman do kinantakan diho bonjulon na monikid taon o babazan double six koonom buhan koonom id tugu kandaman double six simbulan kota kinabalo. Namot diho montok kumainsan nogi na nakaanjul o pakikitanan asil nungopihi piboyan creative portrait hundu buuan sabah dubongay bu dubongo po damanom. Montok ka naman do kinaganapan himonga po taon kaantakan kisu Suzan Nokomoy. Pakikitanan nazu do kaupisan mononoy zuk o minovasi hintun kakadazan tagazo kota kinabalo di BKK diho. Papakito da asil tangavasi. Ipapakito da pining gisaman om sakaday hundu inong kaundun dahil kinantakan na kumoing. Kopyan dot kinuhitan na taon ko himongopod kantakan double six. Pakyon won di adun moyog datu Donald Peter Majuntin na tuhun nga visaba do tumihambus papagyot pisaan montok kapagkangan on timpumikot. Kadisido kinantakan kisususan himong apoto na katayab diho na dadi kandaman kilati ko kumay guno do papotihambus pinggisaman buuan di paghuhi miyampay na puno tanggungan iya patut pakitanon. Masa kapakyon won kapotutan sabah. It's si Bopi Dondian, Malaysia. Maso ko pisan ko hidasan pagun Sabah JKNS da papanauhang montok menguhan kokuangan upisol pengusapan idhamin pengusapan lahat datu hang diho montok mintong kotihombus o kotoinaan critical hamin pengusapan mempai au kapangasaw do komuhigan om kotundunan susumakit. Potiang buson na papakason o hang papapantod kumuhigan niya sabi doan takan tana opiang om tana gumuzu id kundasang ranaw. Kadi Montilion todonan asil om kong kuban sandad datu Sri Ate Joseph Kurup. Magisusubay ping gisaman pinapanaw do kopisan mineral om Geoscience Malaysia JMG ang paino mintong kuhigaganan piang pamasangan kopaingatan om ababazan to pipiumanan montok kapatundaan tuhun magigison. Namot diho himangatus ngay buringgit pinobi da JMG montok papanaw project panoko kampung madani JMG dubongay budubonga padamanom in kampung dumpiring bawah kapobian diho pampay kapanadaan hintun om kagana kagaganapan suvay kadi datu ate papabian diho pakito da pinggis saman kapalintaan pisampuvan da manakaday tuhun ngawi o mogovit kosimbanon i kapanak kaunalan kumatuhun mogigizon.

0: asuaw tamay mo.
1: Mary, isa man tadlahan magano ginawa na sabon na po, nga nang sakanya po to, omoloso.
2: Nga ina, azo abad magansak.
1: Aw mo, kiba na asil pinahabos sa babas, kunon na po din nang sakan, Mary. Lampa pa mo to babas, nang tutunan sa pamagunan. Serbuk kari daging babas, serbuk kari ikan babas, rempas serbuk chili, serbuk kurma babas, serbuk kunyit babas, om serbuk biryani mix.
2: Kano yun na, mamahit ako tayong sanan asil pinahabos babas.
1: Azo, dasavo o nang sakan, Mary.

Osindo kani Richard Michael Fu. Om dap om dam bana samok na jam ka kahu apat nga brang maminito nang usubam. Katawadan gamadi azu timna kinangaw gisom na timpo diti mi ampay dogo gisom na timpo diti katawadan. Wala ito pinay. Dari ko man di azu nga vi tambahot nga vi Facebook sa Sabah FM Jai Cool Egbetus Severus Tating Roslan Miasin, Jeev Safario, Mamay Tamuhok, Michael Kinsung, Edna Yap, Mary Galanson, Joynot Joykun, Stephen Lodjoyo, Tofina Winona Pisol, Judy Thomas, Patrick Jonius, Lucy Linda, Yulie, Mary PC, Rupil Muhirin, Kopi Vosian, Kumadi Zongabito, Insanan, Katawaran, Tutamay mo, Dopo yung Ngampay. Om Dadi Kano, Tiyambus Tokow, Tiyambus Tokow, Do Mamahis, Ginavo, Dain Hoso Ngabi. Do dubo om tau tika tahu hozo do tau vino dai kesimpan toko do dong sebab diting hozo di main ni simin pando monzo no om apa sih sudron hozo di Valerie Atia kalatiko insan tadao.

0: At ya, Hansan kalati ko yung santanaw.
1: Hey, hey, hey! Opi po siya nung usubam. Timpunay na po, tanaw di team yung paikidum di omis ang boss di usual. Mantanagay na ito sa imban boss kadazan sa BFM.

0: Thank you.
1: 谢谢。
2: Paring ko nangan.
3: Pason ko tohod ano pa nga ohan do pahumbuson. Tuhun ikiko gigi no botawasi no ikan pahumbus bos ko tohodan. Hansan tuhun kiko gigi no botawasi dino no pa iziaw. Po bos no ko tohodan sundung tu onini tay oku di panunuhung. Aw olugi no avasi o ko gigi no botakaw om mamagatang panunuhung suvay tuhun.
4: Tapi kung avi timpu do kasayban bos kadasan pengamavi avi nadi om miaga tama mo hapas paditi miampai do kasayban bos sa sinampai di DJ Katrina katahodan kumadia zut tama mo pensa kadung kumadia do tensanan dahil Facebook dahil sabab FM dahil TikTok nagi om nagi dahil ho id katahusan nga avi sa mga rubon TikTok FM dahil tama ko nga avi dahil no kau no denamot hansan do and kanu kau do kau undangan na tadawat minggu bay no amta tamis na da toko da tayin sanan do po ampus tadaw diti dahil no kau denamot patimponan ko izazo yung penghozo di lead Lisa Bid Gungkit ama ina kaupusan ko dahil no kau denamot tapin ko ngabi hey hey hey kopi pasyan daw masubab.

kono paringkonangan Julita Magret, gamal ko pana Rayus Monsoon Syakak. Aliliwara ginem kono niya krangan takaw i Peter Gabriel nang atora bilin na rondom rarayti kan sayan ara rondom oro minggu kasalulan ara gumurut Monsoy kono paringkonangan Peter Gabriel gamal ko pana masalok maligak ang Monsoy Pragiuno. Aras na mungkin kita kapeo rondo rimbay bago intori Azroy ami Susie Wilson nampiratanto. Ini ngontak kau.

siya giniyoron na kapaganando kaligagano na mabuli mang kinibit na inan kalo makapambal ragula ralom rara. Tiruin mangalap ragula ralom akanon, pasalok mapabanat na tulang kapo mambal sanaman sa kurang-kurang na talo ngopor nga minit. Kaswangon inum latimong nansak mamalit na inumon mga tamis, kaswangon akan na kanon bijirin ondo gitiyo mangindangan magalung rasuang rugula ralom rara. Iriruin akanon masuang karbohidrat am lumunggo mansigo. Inan maligag diabetes mingalur.

0: gula akasip kapion ning taran anak rapun koto nukeng kulian am aloy munang rainan taka. Ararayan pangalapan ra gula, angibitra aruol kencing manis, pansor nulumbak asawat, lomok nu inandra ararayan, am kerusakan nuripon. Hitu tulu uvaval atatalay apakuling rasuang pangalapan ra gula. Kasa, kasuangon anginum rasungoy ansak, karuo, sasandok teh, gula, kuyamos amis kono susu pekat manis, susu sejat, kapo am krima amis, ratukir nu sanggalas inumon. Katalu, kapulingon, angakan ra akanon amis, kapo am akanon sinangan ra gula. Kapat, ahimpin angakan ra akanon amis, rapat mar angakan am ambolong. Kalimo, balirin akanon amis ra kikinawa. Kaonom, ahimpin intra angali ra akanon am inumon sinangan ra gula. Katulo, pilio akanon am inumon akuling ra gula, kapo am ika sinangan ra gula. Apakuling pangalapan ra inumon am akanon asuang ra gula, ang iwitra inan apiha.
1: Aras na gitim ko na piyabilin ito ang rangan takaw na nangatara bilin nilo. Kasanin ito rin Triska Only, Monsoy rangan-rangan ko na paringkurangan Triska Only, Kansayan Ararondom. Aliliwara ganyan ko na nakarangan takaw isi no ay jen tora kauran ng tora bilin na ko na kansayan ararondom DJ Monsoy Rondom Reti Kondo Rasam ko na paring konangan. Abilin pasuko no koso ni Narumbay, Iandami, Itia J, Iabidae, Ifatima, Iagwe J, Ilusi Raipan. Abilin no kansayan ararondom am atan tanomin. Agama tano monsoy ginino yo bilin intori sinoy je intora kauran ken ngau paling kurangan sinoy je kan sayan ararondom agama ko pana monsoy on sakragiuno. Aliliwa giura Facebook Live mai mukone nya kerangan takau i Florita Los Sombo Lorenzis nga tora bilin ko no kan sayan ararondom DJ Monsoy paling kurangan Florita. Gabag ako pa na rayos maligak ayok ra tukir-tukir roro te. Ako rin akarangan-angan takaw ra bokon o nang ato ra sticker tangguang monsoy giyo ra TikTok live mai man saya nila ra rimbay-rimbay kasalulan ara gumurut rondom righty. Am ni akarangan-angan takaw ra bokon o nang ato ra tangguang sticker monsoy giyo ra Facebook live mai kusunin to rin Nancy Lian, Elizabeth Beth, I Peter Gabriel, I Maria Juhan, I Philip Maling, I Melchior Miziol Andang Lobinjang, I Lohin Chong, I Rylan Raina, I Julita Margaret, rangan-rangan takoti nang atara sticker monsoy kira Facebook live mai. Paling kurangan rangan-rangan. Mangining takapi aron rimpain dari Kidit Jack pinupusan rapang kausan. Ini ngontak kau.

Pansiluluman pun papasilaan rapa mahunan nonsoy. Ahalulum rapa sindangan ng pahimar intoranan salinut bangsa. Ahuhuyo ang balra activity ondo amirot rapan siluluman ang pahingsupan. Ahiliw intrapawal ang ulalat rapan siluluman. Ingay ang huangon pokot mukalawan no pamahunan suku ng ibitra kemerdekaan. Rayus mayara perlembagaan ang rukun negara ahimpi na kaya rarahu-rahu ikaw topot ondo ang ulalat rapan siluluman rap.

0: gula akasip kapio na intaran anak rapun koto nukeng kulian am aloy munang rainan taka. Ararayan pangalapan ra gula, ang ibitra aruwal kencing manis, pansor nulumbak asawat, lomok nu inan ra ararayan, am kerusakan nuripon. Hitu tulu uvaval atatalay apakuling rasuang pangalapan ra gula. Kasa, kasuangon ang inum rasungoy ansap, karuo sa sandok teh, gula, kuliamos amis kono susu pekat manis, susu sejat kapo am krima amis ratukir nu sanggalas inumon. Katalu, kakulingon ang akan ra akanon amis kapo am akanon sinangan ra gula. Kapat, ahimpin ang akan ra akanon amis rapat mar ang akan am ambolong. Kalimo, balirin akanon amis ra kikinawa. Kaonom, ahimpin intra angali ra akanon am inumon sinangan ra gula. Katulo, pilio akanon am inumon akuling ra gula kapo am ika sinangan ra gula. Apakuling pangalapan ra inumon am akanon aswang ra gula, ang iwitra inan apiha.
1: Ezon, isten sabah si kurtizon. Ikinyo liliut pangampinan kapam keselamatan ser ralinjobon serangon pagun sabah. Rakwayan amakalung amangampin ralilut katimugan amlantur, intor rajunjungon am atanak panabal rukalatan. Kandaru Ezon, makalung rakamian am kedaulatan lupamagunan sor ralinjobon sirangon sabah. Mangampin rakalatan sor rabalitan, mulupyo kalatan manayang am mampasinok. Mapain dua rapagalungan sor rakatimugan am pulu, am magalung ramamagun am sektor penembuluyan am ekonomi. Ezon mangampin ralilut ololok 1,304 km, nampalabit suang moper libung, ikinyo kudat, Kota Marudu, Pitas, Beluran, Sandakan, Kinabatangan, Lahat Datu, Kunak, Semporna, Amtawau. Eskom magalung ralilut ragitio, remembal rakandoy magilong-gilong sor ralantur amrat.
2: Kunangan ang ining rakasalulan na ragumurut, kasalulan na ragumurut na kasuko ng rapong porno. Jam ka tulu rondom rasusuap, kasalulan na ragumurut ti mining min saguli. Ako i Dexter Asidi mambilin paring kunangan amkan sayan ara rondom. Ruo rimbay kosun pantuleran takaw rondom ragitio. Mangining takapyo rimbay kasa intori Ebi Suhaivi Abir, ang kaus am rimbay karuo intori Belden Dixon Sagir, Naiman Ayuk. Ini ngontak awam kan sayan ara rondom.

Kaya tama nga kapisa na nga na to tuwang kapisa na nga makinangawriti ka sa limbahan na to kao antok at tuwang taraw dat aminggu katuro dat ulan dat ako anam diti taon 2000 doon na padam ya miyampe kay Gudaho Alvia Justin mantad kasalimbahan na Sabah FM amiti ako mangurahang da kayo sa lina dat talo jam diti gisam ko pagulo ko rika tat jam ako padam aduo pitang atuang. Ya, tapi nang kapan si kau tu kasasay makinangaw diti kasalimbahan at kau mantak dat manimpun diti kasalimbahan at kau tapi na ikaw iti sinding manta di Azbin Azhar iti raitan at kapasyon at kau su tanan diti sinding manta di Stanley Supin kasanangan ko bah tapi na ikaw kanaw makinangaw at kau

0: Tulong takaw, asa nang ba?
1: Tapi na ikaw isang toko data jam dato kuma dua may adi tida ti kasalimbahan amba na dito tapi na ikaw jam ko pa dua luminit adata tuang amba kumada kayo dit nuridih arohian dato papailang nununo po mila rumamot dahod antok dat bayan na dito may adi ti peramutan aso walalu turu isa dua apa turu apa tika aso walu walu turu isa dua lima siam miso ama kamendat asa apagi barasa dite pinatamad ateka asa kamendat tajuk kad melayu mantok dot man pagi barasa nga nung rehian ko dot apa pailang nununa pa susuyan nga milad rumah mudod antok dot abain diti susuyan akan ke susuyan nga susuyan ya pon sikaw kumadia maya pon sigo dot mamaso dot manod di tiga salimbahan to ko ma ko managi do kayo dit mamaso dot manod mediti live dot facebook akita ko in Nancy Lian pon sigo amo agi na ko madia Nancy Lian ko mada ko dit timpo po in karaja antok dot tuang dot abana dit kabisa nangan do ko maraja kung si ko ito mamili makinangaw dito kasalimbahan at ako sa bagay dat apan ang karuhang nga da kayo ang takratimpo dito.

Ya, kapisanangan na totoong kumadya tabi na Roslan Miasin. Apaan sa ikaw na kayo, tumamaso, datumano dito ka sa limba na to kao. Matap na ikaw. Iti sinding ra sumusot man tadi ilya guntabid iti tonudon ko boros aginawa ko kanaw, ginangot ako.

0: Tambay ti pamalawan. Hello kapisa na nga natutuwang to Pinay.
1: Hello DJ. Yeah. Wow.
0: Iya kapisa na nga ni to Pinay ubog.
1: Oo, iya ko na ti.
0: Ba to Pinay. Ready? Harada ti dad pamusarahan karetit. Manta ko pagirurumay ang takla tutuwang natbahan na iti?
1: Iti na padagadat at papasunodan iti ay DJ, may langilangan nga at pasalitit na palid. Abis, ino pa italayin pwet suman na kakupakad tikus at nakapuriman nagihay na palid. At Noteri iti na po nga it minungayay panging kukogis dat ni Lord id igkatangaran ilod iretan dat id salut at noteri harot isot guwas dat kayo dot taga yod pinawilihan dahay dit kukorui dahay bo gumo ihay minungay panging kukogis jadi panging kokogis na ya palihon na dahay dat hiri di guwas na kayo eh kokoroy dahay guwas kayo taga ya balangkaw jadi at man, iba panging kokogis na ya hay diom yanan na padagay dit kokogis dahay di ay DJ nga karong tapong haragya karong tapong gulo di saan saan di jadi at manging kokogis na magitatanod na ya hay di dat mga kokogis karikot kayo na diri tanga-tanga na ko no ay DJ nga at aradit kawan-kawan na ay dat no tayri tanun-tanudan hay ipadid at karikot na din tanghari bumuna di kokogis dahil nung pitangan ay karong tapong at ang alawson, na di dayahay ang gumuli, na di dayahay hirid pinakuan na hindi kakaroy lahay. At utari, kumuli dayahay nga, adi hay katunod. Adi atunodan ni guwas na kayo. Aduy. At puro takaw di. Kadahay di, ang alawson na dayahay ang puro takaw di gumuli. Ino pa dito nga kusay nga minda ko dahil duntog ko to ay katangaran at magimpa di tuntog kayo. Pinianan dahil di ko koroy. Impaon, tanudan dahil itulok dahil nga. At nutairi, di atunudan at magisway-sway di itulok, wara pahamadan, wara nutairi, Audi ay ladi tulok. Mangimpa, pangimpa mindakod na nga di itang akusay na keredid. Doon to di itang mangimpa di kayo nga aw o kito. Takal na po di dahay di ay DJ dat ang aluson na di dahay nga. May di dahay kurang ay it kokogis dahay. Pinaniman dahay po iliho. Kaswai no pinatam. Naman dahil patamo ay kokogis gagay sa paru maluson no diyahin mo tinay di dya nga at puteri haral dit babako dahil kokogis dahil at puteri haral dit ang wayag-wayag na kakakaro na diri katangaran ng babako dahil lihungan dahil iridit akanon dahil di kokogis suwayo patamo ng kalahin po di na gumuli tumanod diri hay di tulok dahil di na ay BGM suway mangimpa dati kayo tunti kayo di pinianan dahil kakaroyam halayin pa di madap-sadap na di mati BGM at nakatam na diri dahil kakagis dahil adi hay manging kakagis din halayin pa di kakita nagidit ang ako sayit tuntudi kayo di pinianan dahil kakaroy Pamanaw na di hay di susuyo dahay tulok am oila na diri dahay tulok dahay dit nunto don dahay amiri di sinusuyo da kawago dahay dat guminuli kalahid po di pukul tiga na di DJ sama pukul empat am kabenta lagi ya hay dit guas da kayo ambal pa nga at nuteri pangalawson, nayayam, at kasanong nagindi ginawa dahil nabantalan, dahil kaguit, guwas na kayong, ay, oso, du, mati na, DJ. Ano ko, tiba ko, nagayang mabulid at napalid, at ayahay nakatunod kagudit, guwas na kayo. Ulari, korikot yahay di guwas na kayo, undarong na diyahay sampay minakanihay ang mahan na di kakanihay ang mahan na diyahay minan kikakagis din na diji paduli na tayo sa kakagis ka na naman dahil patamo kurang ay kakagis dahil irinot na nailan ko na napalid dahil yahay ay diji irin ay daw pinasusuy-susuy irino
0: yeah ponsi ko na diya tapinay.
1: Okay, ponsi ko na gidi ya.
0: Ya, enak no.
1: Okay.
0: Ya, ponsi kan ko mari tambalo to ko itab pinayubuk. Bata bene ko sinding man tadi Basri Wahidi iti langa dan kadi tikenau kenong hotok.

Alihuan kuma di tepina yatim, ponsiko dia tepina yatim. Tu mamaso do tu mano di tika selimbahan atoko. Kapisanangan tatuong kuma dia ran kudingking mantat tawau. Maganod kesiwatan mamason katubian tanaw minggu kuma do kayo sawiawi kaditi. Ponsiko dia tepina ran kudingking mantat watas tatawau. Atau mereka sining mantan di step Joe iti kepiruba kawagu kaditi kenau kinong hotoko.

tuwaig sa radmatsu, mamurus nipon o mangilagup. Tutuban at paip nung aw gunon. Nung mamagunakad at misin pamupo, nga panuana it misin sa rakad mamupo. Nung harapaip na paso, nga paruputo na. Uwaig na po nga isa tungkap. Pakikit na datuwaig, kada rubato.

pamagunan at kawalo tulang kaadang tikito na po. Ngamatok manasaraw pinggi saman tikitulon. Dit kitarwal tumartutok am nagi manakadong kapiap madiala dit masad lingasan. Inupos tinama am suduan tagirat. Agaya guna mentok dila dit kitarwal diti. Alasan anu dapat karalanan papanahan nga kanong papinsabak na takaw kumad kalansanan tagaya it managak tarwal tumartutok. Tabi tanaw tumartutok sa pamagunan.

nunukamayon.co.tengaligan.takanon Takanon dit omarisi ang nakaso do toxic maso minaan onsoko nonsok om pinopi tutakanon na po ngatadon kalidasan tokong tanaw katingaligan takanon som pamugunan tikid ko turun tulang ko nom upasaro daton datong bungan kasusari manamong katingaligan datakanon kasusari o intangan tangay kabarisian na datakanon manikita daw mulong hinanggo na po kaum ano.

kuasan sektor Kawaygan Pagun, at sa sarib kapengkawas wansoy dat manamong katingiligan Kawaygan, olud, om kainsadud mantad wansoy karatan talip pialatan, montap katilambuson ekonomi Pagun, om kasanangan magigiyon nga atamangan. S-Zone, Eastern Sabah Security Zone. Napa nga zone katingiligan pinatomot, itpanong kasilhan Sabah, it etinuridong mantak manamong katingiligan Kawaygan om tindal mantat kantakan karatan. Iti nga kihontolan nogi, manamong katingiligan om kapantangan pagun itpanong kasilhan Sabah, magantag kasalaan talib piulitan mihagal kapanjulikan ng pananudupan, mapagirat panamangan katingiligan ni Kayunan Kawaygan om pulaw, maningalig magigian ng sektor katambuluyan o ekonomi. E-Zone, papahampit kayo ng kiginayo pi kikirad 1,304 kilometer, papahampit papadwatas, kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahadatu, hunap, sempurna, om tawaw. O tingaligan ni kayo ng didi tamangan dat eskom mayad rondaan om operasi katingaligan rahat om tindal.

Ko tingaligani ponong ti walitan paguna po nga akon ko tanggungan do tinungan susumangod ko no ito ko sabagin magigiyon nga milad sumiliw matok om talinga diolo. Paruputa tababayan dit aw o sanong ipanong kawigan saba kumades kom idnumur kusung walu siyam walu anam talu iso walu iso teka mayroon WhatsApp kusung isa isa anam talu talu iso iso kusung turu teka mayad maritim Malaysia idmas siyam siyam siyam miyampan eskom om maritim Malaysia paningali katingaligan paguan.

Kailo panangko, watas suara na pong watas bobos sa sopong no kabani pagundite. Kagumuan magigian da titina pa nga tinarudusun ang bajaw. Mumugunag kudas subagid ikon watas, watas liti pengayon italun hapada mapat kilometer mantad id kota Kinabalu, kiginayad 1,106 hapada mandam kilometer pasagi ang wayaan kalimbaganan, montak watas id panang sawa ang kasilahon pagunsawa. Tamutuaran gerai kelapa bakar ang disan rahat dit kagaya ginawa, it ain tutunan id tangad magigian na kayanan na pagulo diti, bay na, nasilid ririkatan tutumambuloy mantad labus pagun.

0: Kisa pa na hinugo na, may.
1: Na, kisa pa na hinugo ka. Mayampay tako isang hazo ka bago di Petros Martin. Mayampay di Nick Tudol, Bregong Avi. Hinugo, Mison Hison.

stop na pamuhis di azura ng usupab di titre kami. Hozo! Sumuso titi. Machin siyos magma jang na pwede Benji Vino. Pangkis, kihoy! Kihoy!

0: Menyidang dah hongkat sat.
1: Antu dah konsol kemajuan pogun. Yang penaun gisom dah tadau baino.
2: Kinongo, ahal ngawi babaino tadau diti.
3: Om tanudo o kepoihan kababagu. Insuang om habus pogun.
2: Tanu dagai, doin abal kinoizunon. Kotau huzan kadazan tikin tadau.
4: I-point tunud, if RTN nopo.
5: Mega tama mo ikot na pa jam ko nam tong pod minute break ko ngabi nga ang audio zuti abalo pemponu teko abale pogun tuh da abala tada ubay no todon todon do sabah o tuduban kababago kagana na ko tumbuhusan sumusod ina pinababakas KPDN o pangunsob abamazan isan food bank dari. Oh, nada na pala zog, isang na jam ko ng tahong 4 minit. Tumihang boss na pa yung mga pinagay. Dekos yung ban, boss ka na zan.
6: Odoy, ikodon bago.
7: Ha, pagano no? Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
6: Olo, tatahanan, au awasi, tapi umanan.
7: Kawasa nogi, magano Hurix gama, tubat inumon, itinodo, mantad gamat o madu plus. Manakaday, mongingan, ikodon, olo, tontologukan.
6: Wah, awasi tapi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
7: Pagano no, Hurix gamat in store ngabi, farmasi, karay tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
8: Mimang do nansakan tapoto om kobasanan, pamuguna no do asil ngabi pinahabus babas.
9: Asil pinahabus babas, tinua do mantad lampang ngabi inopihi om natinagas.
8: Serbuk kari ayam dan daging babas. Serbuk kari daging dan ikan hot and spicy, toy kari pedas. Serbuk kurma babas, serbuk kunyit, serbuk cili babas, om campuran biryani mix babas.
9: Nain tutunan poto tongkop pemegunan, kinamay no asil pinahabus babas baino, poin tantu kosontop, pomoto ko pasizon ko.
5: Pakazan tako bago, pumuhisa na ginavo, dodong subabiliti, muntok na tapitay nga video po pataon da, do, paugadan na nombo na po, ang ozon na dodong subabiliti, habi no, tapitay nga di paugadan na papata do, tanak mugat may sikul, dodong subabiliti. Hazaw di January si Paji bunga kahit ko po si Zonku, ang ongaw naging Hazaw di Matilda Mojun, agung-agung kuyo.

Isa hazo ko kumoy da agung agung kuyo isa hazo mantok da hazo na mantok da tanak am nekat binasit breko ngavi tapi ang bus titi hazo di Johnny Bonis breko ngavi pagkuy da miyampay tako da abalabali pagun nasip aw noihan miyampay di Johnny Bonis.

Isa na dito po mga gunaan to break ang video by no jam ko nom apat nga from 2 minute ng subari pagunta ko om kada hivay taraw by no jam ka paho doon ang subab miyam pa ito ko songuhon kamazan da tabuhoy da paikatan kumada da iti konti sa bab VFM isa na titi to break ang abi nga nda doon na po dezo ay kata po da jam ka paho doon ang subab mampay ko da songuhon inakano do ga dano no beyond the zoo date Facebook sa ba VFM o kita na di kumazan do kapulkwante ko promo di no kumazan do Facebook sa ba VFM o tanto na do ihan di zoo isay dati no ngapin ko po nga ka pipos yan kumatap na yung abi di mamaso makinango nga abi di kasimbahan boss kalazan day no bo na po imamaso dati do minum o minka nagi daid muntok diti tapi nga bi daid mama sa paklaja sa bahagi do no stay ko do kutul nga bi hobi no idlo ting ko himo hamin pangusapan Queen Elizabeth Kaduvo di no mama sa makinango do ba bay no naikot binasi katawa na namin pa itanggungan om sinuaw di ozuk dadi tamoy mo sa kodong di ozuk kumada da gaya dadi ti itsaba VFM naikot na si Osuaw tamoy mo om sinuaw om sa kodong di ozuk manak na gaya dadi om oguzo o ginavo naguzo no ginavo ko Christopher Genie.

Hozodi Steven Vito tapi nga bi hanga don diao. Pakazanto ko bagu isop Hozodo mentok do pemohis de timpu di titik ko nga bi jam ko tu kombus ko nomor ati lahan do boboh. Mepai patok di Suzy Samuel ginavo ko meninganu diao.

0: Odoy, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Bakas! Bakas! Bakas asi!
3: Kau
2: ini Zoho. Kau hidup maya bakas. Ay, dada toko wawun okuloso di hasil nalau bakas diti.
0: Kada kau susah asi. Izo kubu iti, mama madi tindama. Nagi bagu, kon kau mialang ngalang bakakuk diti. Iso pinulu, iso tambang bo.
2: Magun samang kau nako Zoho. Bah, ono po bagu kwa diho no. Biyon ko punong duya.
0: Permiso, permiso.
2: Ikaw, ikaw.
0: Oh, doy!
2: No.
0: Asi, no ko hindi mo na yung bakas. Agar nga ako mo. Katapay pa man ako mo. Opunan to ko niti. Aw kakan na bakas.
4: Oy!
2: Ano, Asi? Oh, ano yung Asi?
4: Ono man, Diyoso Dino! Ako ni Kodiyoso sang anudot tahun dindi. Dogo isang anudot tahun dindi. Hey! Magasusodo iti, mositi kibalisin. Aho ka basa mamamunong bakako. Kalati ko no, aho ka basa mamamunong bakako.
2: Oh, ano yung asi? Panakos, asi! Panakos! Panakos! Panakos! Nakuha ka pinatahan ng bakakok mo! Eh! Uy, ma! Ako nga kivalisin yung bakakok ni! Panakos, asi! Panakos! Panakos! Panakos!
5: Mary, iso man tadlahan magano ginawa na sabon na po nganan sa kanya po to, Om Oloso.
6: Nga ina, azo abad magansak.
5: Aw mongo, kibada asil pinahabos sa babas, kunon na po din ang sakan, Mary. Lampa pa mo to babas, nangtutunan sa pamagunan. Serbuk kari daging babas, serbuk kari ikan babas, rempas serbuk chili, serbuk kurma babas, serbuk kunyit babas, om serbuk biryani mix.
6: Kano yun na, mamahit ako tayo sa nan asil pinahabos babas.
5: Azo, dosavo o nan sakan, Mary.
7: Padaut yung mga tutokson binon doon to kavakupuhan ko anong manikitoon, mantokan naman do katabasan tikit tuhun inakakanday do yung mga tutok om naging manakso ko nung pampano kumadyo ko imamaso do tumanduhi. Apatutoon man to ko inakakanday do taluaditi do inupus kavakasan om sunduan. Hansan tikit hang to ninikapagavit do to ko do minsom kumakansanan iho biginazo. Miaga do kapanahaban toluo tiumo tutok. Kotobian tadao tiumo tutok, son binong.

0: kilogaw, hasil tahun tangga badan, on sisam tangga badan. Tikit tada koi sa tumipun, jam kotu tahun pan minit dong subang. Ay sana subay, ikusari balan bos kanasan, Sabah VFM. May konfinasi, aswaw tumay mo.
1: Sabah VFM naik kodifinasi Oswaw tapi mata beri kongabi timpo de jam kotu tahun pad mininit iti pagui daw mampai tako datang buhui tako datarao baino de jam kapahu dunung kasubab unizan kupo siyasu da pamohis na ginawa hozo da no tip da was vau nga padan sisam nga padan iti timpunan ko miampai hozo di Roja Alum pinunganan na ginawa no hozo di Betty Eling Sopiso no da zito di kasimbahan bos kalizan naik kodifinasi Oswaw tapi mo

Hazardi beti iling tebre ko nga biso piso na da zito. Oh, minagapit ako da jam ko to apat ng promiso minit ng subari pagunta ko. Tanto na da kibari an nga namkin ng hozo hozo nga bidti di notib da wong padam si zang padan. Na manihan at pinay nga bidan kiba na tina na kiba dati do pumusaban teko kiba dati na nabatan ng takandi hobi na't pwede nga vidi minong tip do hozo nga biyan takandi deho i-jalan toran RTM jalan toran kota kinabalo din takandi kyo tanto na do manakpumandaman tabasi ano dati na bazani no. Oh, nga bide hozo, tapre ko nga bi, kinungot ako bago, tapre ko nga bi, hozo, di Geoffrey Avitus, bayanom sa gigisom. Kinungo pang nagil hozo di Rodi Jail Special pason ko diaw sembamot sok kada zan nekot binasio suau tamay mo

Ozo di Aloysius Majelis Periko Ngawi Oi Maria. Ido Ozo Ngawi do notif Ngawi do vahu ngapadan nam sisa ngapadan om tantu na do kepenak do iso pemandaman am kandaman na tabasi takandi do sengiano minungutip do Ozo Ngawi di om kinangot ka po iso lamay oh lamay sinumpuvan kami di paguhu kiyo tinimungan magagampot tu ni zon di paguhu ido iso tinimungan do mantad mantad kinarot iti tabreko Ngawi. Miampai huma zau di tim, miampai di Betsy Michael ipinunganan do katabazan it kaposisyon na bodo hoso na politinga notip di sisa mo padan om tumanon na pa boss di Betsy kadi Betsy Michael iti om itin na pang hoso na politinga kakal pa pensikul siya di tido minay pangutip do hoso di antakandi dari ho id studio RTM Kota Kinabalu Jalan Tuaran iti kinangot ako tapi kong abis.

Hozo di Betsy Michael tepreko ngabi. Om pakazanta ko bagu iso po Hozo do. Oh, iti na po nga Hozo di ti nga nutip do mantad timungan mamain tuni zon do mantad kampung Simpudu papar tepreko ngabi. Niyampay nagampot di sungun humo zo mantad papar po nagi i mini inus. Niyampay Hozo pinunganan no. Vos nu do dumadang det mato ko.